mga dulaawa o mga tato. Habalibuti ha. Du, tanumay la pato. Udila mo pa tato, maapu o de mga tato. Utila la to bahasa bolo pohileala potunu wa potuhata wa utila la to lo ia ende bolo potunu lo me amiatia wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o danta da bo ando to di po mo hindu amiatia ta tapu mo po ela mai u lo laita isi isi ali wau nilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udongo tinga tinga odie inde bo oditopo wa tia mo hindu po wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.